0: na srafo etu anamo na waje wonne pa watamfori ani nyina akwasafo nan no etu anamo na ekoma ewo samaria ani nyina baawie ye se obetu anamo abadan sibie bepon so mfrensi anabia ye biara mopa meeting ekoso a woni wabusiafo nyina be free ohie mu akoyie die mu awarepa awo ne kwambue ahoduo pi mu wo june busume yi
1: mamen kawo se na wachi itibu kwana di kosi efiada eye kusio eni nuyaba a komchi eba cho ukwada eye nuyaba eni nsio a kwanchi ya niwe nyankupu wa niwe nyamu ebe bo empu eni mpu anopa nongochi eni efa ya wadansi anopa nongochi eni efa ya eba bedi ya huekra eye kuben sio a kwanchi efiada nyimre notno eye nkonson konson kupu anaju ya nawe nyankupu jasu ebe jike nsume biyara obani fo evye free chain kwa siyara anopa nongi eye mpayabo kwa siyara mamenka yo se eye wadie didi eni engusua esum medba ebe basu ejuwada eni ebinada junie
0: mapafuonie
1: junie
0: adansie chenchenchenie
1: mayensia na ube yensua ama na brajini eni ntiasia su abu leis for God
0: every yoke is destroyed na waje wonne pa watamfori ani nyina akwasafo nan no etu anamo na ekoma ewo samaria ani nyina baawie ye se obetu anamo abadan sibie bepon so mfrensi anabia ye biara mopa meeting ekoso a woni wabusiafo nyina be free ohie mu akoyie die mu awarepa awo ne kwambue ahoduo pi mu wo june busume yi
1: mamen kawo se na wachi itibu kwana di kosi efiada eye kusio eni nuyaba a komchi eba cho ukwada eye nuyaba eni nsio a kwanchi ya niwe nyankupu wa niwe nyamu ebe bo empu eni mpu anopa nongochi eni efa ya wadansi anopa nongochi eni efa ya

Yes, I'm on the same one. Say Eddie Free, Iran, any American Israel for Tokoni Muna, Enra, American man Penny Dona Trump, Eddie Atuja, say Ono the old Penny Nana, say Asunje, Ebeba Middle is in the Patemho. Now, who sent Tokona be a Nemeca Crono, Obenya, Nanka, Onne, Penny Payo, no, and I'm Primprin, or Da Iran Mano, Ano, Ura Muktaba, Hameni, and Subesia, na and Punim Puuni, Mini, and Nimuni, and Nimu, na Assembly or War, a catcher, Ura, a Hameni, no. Wetimi aka dia kire no sa kwano so ojidi ese sa kwanya ibeda ho no a ebeboa ama asembi ye hye ne bo ene niema ho do opedia free rama no so betimi adi so no obenya sa kwanya no aka ena owura hamani so no asembi ye hye ne bo na ono so asem opeso ka ema america mani di so ansa na asundwa ba ewo entokwa chene mu no eno so asundwe etimi aba ewo sa kwano eso yeda so ajina sa ntokwa ne mu na enra ne bo atie form ane so ko america mani mra hye biefie kuma mu a congress o makoto aba ama the Democrat amanyo kono mune wo opposition no omo din kunim ya abato no so enyina so nyina ne se mampeni Donald Trump any to me se obesa amrahye bjafo ho no akokko ewo Iran manmu abra omo America fo amane omo amrahye bjafo amane na ode America mani sika ode toto paye ni ade koma Israel ene ama hodo ye omo ntro ade abo Iran fo no asebe America fo amrahye bjafo ni mo hwinti anu abato no koso no Democrat amanyo kono a wonom ena omo opposition no enya manum henu any dunum 215 and na republic amanyoku no no mampeni Donald Trump no aka se die ni mo no omonya amanim ahenu ene enwotwe 208 republic amanyoku ni panan ekota democrat fo achi nti na nam so a eman kunimdie ba wonu afa ne se ne kan na kasabe ko senate emrasib jofie kasiem ne honso mato aba empo ho mato aba na sa aba no omosa tuti amanpeni Trump a ono a ne de ne sabe sha ase ama abaye mbra unim sa ko onye sa die ne dana enura ene odi abetu ni true social media no so odi atujwa se emu yanka America party ya sebe nkwasi ya fuo hopa. Ohebe bia wakun kudia kuduruo Iran fuonto kwa imu pa. Na Democrat omenye ukonua omudie sebe omumpe ni peye di omumpa America nkankro na omuasabe tumpa buweti ya muedebe se na lasa chi America mayanu wase abafu omono. Wajuni huwa wanti asie. Na diye kunu kurane onua kasa na manyo fuo ni panai anana manyo kumu ni panai. Republican manyo kumu rashi bja fuo ni panai ya. Omosu kwa ta Democrat fuo nwechi no. Omudie omukuradi unhuwa se mon kamfanchi omu nenso bebi wanya kasi we sinke tedia kudru no ehwa no be kontokwa no omu akai wia nisa ya ka nyame ya aduma na wachu ye diye nimi eno ni Iran manu mpeni fube kwa kushia ya sabre ni pempensu omu dri ya omu kama bibiye wino ena sabre na omu wako tuwa ba ediba beti ya ono du na Trump se mu usine kwa ya mu mani kwa mani mkwa konwa na ojuni saadi ya nuhua nyadi ya se watia siye emano eyeyi ye free santo kwani mwani ya dieni chiremo ewo Ukraine ena fe Russia fonsu nto kwani mna enra ena Russia bain odonso ato tupaye bako asahe na tupaye ni ya tupaye de sumasu chanye de fa e puasye submarine ya ena mpuasye ba unhu jisi ya peja niti ya na Trinity ansanu unhu enra omuni Norway fuashye sono e pueda omuni Norway fonte muno ena omuko jina suwa omuto sa tupaye nwa sa submarine no ene sono nomidi nene vye mwa sede morhe nwa nene vye mwa ne koto opunu echi ema bebi omodi adieko si ya se tupaye niko bomo no eho pepepe na tupaye niko bomo a omo ni ajie se frine di kuro bi obibe shawo mso ntokwa no mususu ni pane sana asa adekro micron sa hani epe se tupaye no ba tupaye tuamfum ya edimri katente beba ho pepepe se di omo achire no eti enra ena Russia man peni puti ima na tujafuo edi sa submarine fapu wasi omo kwa tuu sa tupaye no a omo eni aji huye pa peni ono na yeso efso afu wabide chila ohewa mono ni nsemsu odima Russia ba enre kare chile mwese odi ya tuja se Europa manka bumu kuni nim nobody ntokwa besuye Russia fosua tupa yeshia my nuclear weapon ya brase mwema ibi ya ntuono ombe tu omu mfahu nu omaya du humbeju ombe tu wabe tuo ame ujeni enie japadie ensu asai ensu wa umai imu yeda suwe jina santo kwa nuwemu na Ukraine mampeni urua Volodymyr Zelensky achirokra tatintintin edi ya kuma Russia mampeni urua Vladimir Putin so urua entokwa na wo minu mionu temu no mipese minu mionu yeshia impuni impu one on one face to face na asembia wobi ya no kachire mi na diya misu wano misu mi nkanchire uo na mampeni Vladimir Putin Russia mampeni ni trimu wade pa ena mampeni Volodymyr Zelensky nso sabi na onye monyo ni ona onimshua monyo semu na uchwa sini gana hanke vika sibi ya Halloween sini ya uchwa na eye asirikwa anase concert na na uyi ena akunyana beto hono mua oko fuwe bja ninti ntokwa nebe shasi eno na bebrenuwe ni mse ubi ya sebo yu concert ya onimishu ya mwenye osemu die Russia fube duo musu nkwini nkura prekope yu omwetimi ya kuwa beburu emfie enum enye chida
omoda so agine mu no na no ena mampeni Volodymyr Zelensky de krata koma Russia mampeni so person ni hia impunipu nempo enu ansa na obetwo krata de akono na okos Russia man ni mu a omahin kroba ko Ukraine fo akwa toto pride ato obra na afa hyeke sie bi koso enti hwa na krata nsko dru mampeni Putin ni mu ena mampeni Putin so de atoja so no so e krado se obepebre na Europe manon po ene benya bre sense si America fo ni abra omo hwe Iran fo to kwento benya na nka Europe manka bunku ebe hyehye bia bia na oman bia omo nyina bekwa ko hie mu no ma hwe aka ma so njaba mampani Putin so so waye krado se oni Ukraine mampani enso ebetumi ehia ye free Ukraine ania de ni chire mu ewo North Korea mani mu na North Korea mampani Kim Jong Un se ne aka dia chire mu no oman ba ko a omo so wa akode hye dem se de India fo wa akode hye dem no North Korea fonso akode hyedempa na oman bia meka omo ntokwanti no ewo mu a no no ane ne mpanifo akogina poso na akode na oman ni bi no omo ato asahe omo dia fawi mu adia kofa South Korea so mani South Korea fo otwemanso e yo man a ebomu na yo man baako enomu mu ache enti a creative buffer zone sa buffer zone America fo soja fo na ebo mpempe wo se wen free ha no nko ha na wen free anko ane nko fasim kesie ma na enra na North Korea mampani yewra Kim Jong Un e dia todwa se wa nya owo China memo China mampani Xi Jinping ahye se nyame ya adom a America credit ani mu no opese o bansra hwe e o North Korea memo nti se North China mampani bansra hwe e o North Korea memo dia ene o so mutimi da bibi ka credit e de chire China mampani wo mu so mne China fo eni ntawantawa ne ntokwa biare ne so mpese mu bie China fo ani nti wa hye nyoku o mu na ye topa ye so makro ene topa ye hye aman se dudu ada bi o mu ye no o mu nye bi nkan o se da bi amutimi edu a mu mfa kwa edu no mu nye ngum mu nye ngum mu nye ngum na China man penny Xi Jinping ba ohun se wiase opo mania omo